eno piso wana si ujana jana jana bilawo ba wana ne si langwe tumbali tu bana basun.